0: 011 Radio News.
1: Ke nete ke yona 011 Radio News ke le boe gaetsedi ya ka Thabiseng Khatebe a re tlhiseditse dikgang tse di botse ke moka tseo di tshwileng ditlhapile matsogo nna ke ma e ke sethaga ke setswerere sa selemoya tsatsi le gona ke tlo go tsamaisa go top 10 ya 011 ke a tseba re le ntshile o lo tlwaetse go N1 go shatša manyalo ka malapatlhano le kgono le napile ke tlile ke fetsotse le manoga ke re bona ke go tlo go binisa fela mo ke tsamayang gona go bona go binwa fela go binwa monate empa le gona ke tlo go binisa go shatša manyalo ke tlo go tshwarela tsona bona jaba ke le gopotse groupung ke le preparele go ya groupung ke a tseba re rabolela jwa le ba bang ba lena ke nnete le se le gare ga dikolo tsa lena le sa ya ntlo le sa re lebile khutsanyana le tswa menateng ka go fapafapana maabane ke re ye le mamotla ke sa lebošeletša gona ke re kae kapa kae mo leboletseng sea le moya ke re ke tialopola gore ke le dumedise ke re thobela bana ba sebata kgomo maisu ngwana bolena o fitlhile a romeletša ka legotlagajolo la sealengwa ke tlo ba le go wena o tlwa ka iriana ye ya bosenyane ke tlo fitlha ka iriela ya bolesomepedi 9-12 ke go tlišitša top 10 gona mo go 011 Radio The Piles of Josie ke leboga ka moka mananego ao a fetileng tsebeng ya gago wena morati le motsedi ke leboga le bagatši ba gona ka mokana ga bona ba tlile ba go tlišetša tsemošetso maele botlhale ba go botša gore tšeo di diragalago nageng yeo o phelago mo go yona kenye morati le motsheledi ka mokana tše ke moka ke dumela ba ba direla gore sethaga se tswerere se tsebe go tsena ka gare go legotla kgašo la seaemolo le moya ka mokibelo o mo botse mokibelo wa di 16 ke moka kgwedi ke yana e kgwedi ya rena kgwedi sheba re ke kgwedi ya May ape kgwedi ya May ke kgwedi yeo ke nnete o tswetswe go rena dithaga o tswetswe go rena ditswerere bona bo mae batho ba go tswalwa ka May ga se malemang a re kgwedi ga e thoma ka di bone fela kgwedi di o thoma ka holiday ke kgwedi ya May go tshwaretse tsona bana morati le botheletse ke yana mo ke nnete go golago rena dikwatla go lokile go lekane ngwana a sebata kgomo e rega ke dija ka mokgwa ke diang ka gona ke bona gore ke nnete mapanta ka baka ba bantokoletse yona o ya le ka mokgwa ke kgopetsweng ka yona ye ke 011 top 30

Baijere banna ba Orlando Pirates ba tla ba ile gore ke moka mogopo wa tjatjele khono o tla bo o thupile ke bona mara re hey wa tsore ke don't judge book by its cover o ka nna di ragala se se diragala mara go lukile go lukana mputse o rena ona maikutlo a gago o ya le ka game ya today o di bona ke moka di se passe petit go ya le ka mgwa wa mghuta mang ka ntse go fileng tsona tse tharonyana e le ge ke re mane a ke ro tlolleng mebele ya rene ape ba mhla ke Saturday e botse botse botse modimo re ratile go tshe botlhoko tsha tshile hlabile ga botse moya wa bethanyana mo moya nyana wa anyakega mo bophelong gore o re ba thake moya mang lena ba go letsa di itha ka mo timandi itha re tshe go letswele montle le gono kra de vitamin C straight go tswa le tshatsing nke me di bona le tlazo le nyaka le tshatsi man tima hitara yewe tse go fileng tsona ga nire le tswa mo le ya re Taylor a tsama le Ellen Barbona vele o yena yes ke mka e be le yona 20 number 27 ya rena yeo ke mka e kileng tsama ka mogwetse meleng ka yona ami faku fetsa go tswa tsebeng ya gago ke mka a tsama le man San L musician Barbona what's working imali vele re tlotlwa pele mo challenge re di bia ka ntsha ka mogo re di bia ka ntsha ka gona re sa ikitlile ka kgashwe botsebe go pela kgashwe malobe mola e santjane e ga shake yena KG ya na go botla ke re a tladitse le shata ka mosi a le moyeng ka mo a re bona wele mamotla itlile e ga shake nna ke re no e re ke no raganyane fela le nna ke re o otlolla maotumala ke go potse gore maloba ka mpo mabane bentse ke na le wena moyeng from 8 to 11 ya bosego ke go tlisetsa mino monate o ikgethileng mino wa South Africa mino wa kakua gabrena mino wa N1 mo ke utlisetsa go tsa manyalo ke buile ke fetotse le manoga ke re koshe mo go na leng gona go bina ska hlao ya ka e ka pokae nyaka mai o motse mo wi a bini sheba ke ba bini tshe go ruma abane ba binela mino go tsa manyalo ke buile gape ke le bini sha le gono ke le kopantsha ga le kompo bona le sa re ke le kompo ke le thulantsha ga ditlogo ke mapiano re gare re apele ke re la e bona Saturday ye botse ya la di 16 ja May ngwaga kona wa 2026 hey ya ke nete o tla ba monate dikgono le o tla ba monate re tloiketla jalo re sepedišana jalo ka mmino monate wa koša tša manyalo ntumelele ke tšee number 5 marapele ga moko o gopotse fela gore boledišana le nna wena marate le motheletše ka maikutlo a gago tlise maikutlo a gago mo sealemoyeng nke re ko gore na wena papadi ya lekgono o e bona go ya le ka mokgwa wa mohuta mang na o bona o kere ke nnete Orlando Pirates o tla go beša wa tuka goba ke nnete o tla diala mo godileng ka gona na o tla bonagala ana ka mokgwa o tla beng o diagala ka gona gona a se batla go 25.

0: 011 Radio News.
1: Re go leboga jwalo gaetsedi ya rena Nthabiseng Kgatebe ka bothakga le botswerere bo bogologolo a re tlisiritse tsona dikgang kampo ditaba tša iri ya bolesome. Ke kgatlhile fela ke tšea thomileng ka tsona molage ya re Brown Mogotsi ke moka le gopola malobe mola Brown Mogotsi o kile a leka go fake dengese attempted murder ka kua Fort Lawrence mo le goreng ke moka a kile a laetša gore koloyage e kile ya thuntšiwa mara go bonagala gore moraga botse mo re bolale kwa dipapadi wa bonaga ba re letsogo la molao ke le letelele ebile mmušo wa o fele pelo ke se re se bonang se diragala ka kua go matlanga commission bona ba tlile yana ga botse maabane o rile gae tswa ka matlanga commission ke bere ba re aga wena ka mogolong ka gona a o sa ya gaene napilo tsena ka kua veneng o tla ja pele o tla kgotsa tšhagoya tšao pela ka kua diseleng ka bekela gore nnete o tshwerwe tsogola molao ke letelle morati le motheletši wa sea le moya o ka naga wa tla ga matrikwane ya gago ka mokgwa o ka tlang ka ona wa re o bona hei mmušo wa o fele pelo and-e tsogola

mmušo ke le telle ba tlo fetse ba go tantse mafelo o shibale ka mo go di yankala o di galang ka gona re bona mo di gogaganong tsa seleago mo le re ke nnete ba dudi ba nagae ya rena ya South Africa ba botlalang ga botse gore ke ka baka laenye commission ye ya matlanga e sabe structure se sengwe sa mo mmušong re bone gore re ka lefa re ka sefa leina le lefe ka bakela gore ke nnete wa ka mokgošetse go dirile ka gona go tloga go bonagala ga botse gore ae batho ba ke nnete wa bona mmereko ba tloga ba o dia ke dumela ke re le ga mmušo wa rena kwa tla wa re ga ba sana di-funds tse di lekaneng gore ke nnete matlanga tse bo tswela pele re bona setšhaba sa South Africa se emelela ka maoto se re re tla dia polane gore matlanga e tswele pele re bone basenyi ba ba senyang naga ya rena ba felela ka go tla tshekelo ba felela ka kwa diseleng ka mokana ga bona o ka bakela gore batho ba ba ješana re na mofatshe mo re bolaya ke tlala go lokile go lekane ngwana se batagomo ga ke moo be ke duo ba kere Nthabiseng Gatebe o re sepešeditse tsona ga botse ditaba tša iri ya bolesome mo le gore ke nnete top 30 e tswela pele ka maese thaga setswerere sa sealemoya number 22 e rilagetswa tsebeng ya gago e tswile ka MK Production Tunzi Mfundo Freedom Kumete ba e tla go bona ba re o maqondana yeah.

meeting ya uthoma fitla 10 minutes 15 minutes earlier o dule fase ke mo ga ba ona le di coffee di tea ona bone o tiketle o tsena ka kwa koporong ya gago ona pile le matsolo a thegole tabe o kreya gore nna le mmereko mbatsi ba re tsena ka 8 air 2 minutes to 8 ke tsena mmereko o tsena o kitima ngwana e tsena ga botse lena ba re ka metshetsa le a tsiba gore le ba re ka metshene le fitla kana go ga botse la seta palo tsela na ga botse gore ga e soka iri iri ya bo sesai tsamile o thoma o bereke ntungo le ngwana pelejo ska kre o kitima fitla le go bula le go dimaga laptop gore kere lokisha lo tsa o ga botse motse swa ile mo le go tla ga sholla sea le moya re hlohleletjwa re le bagashi re fitla ga botse re swantse re fitla ga re repaletjwe a wa rapele ga lenanego ga mo tla be re paletswe ga re khonne iritse pedi pele ga lenanego wa tswa o rutshuka kwa re waiting room re ka mo ka di officing mo rulang gona wa lukishetsa nanego la ga o ga botse ga o tlo tsena ka mo le go tlhagatsola sea le moya o tsena o feletse taba o dikira o kitima ba ke iphaphametse o rutsa le re shwatla wa tshileng ka 9 wena o tsena ka 9 o emetse 5 minutes a ditaba etswe ga itse nore phalo yona wa tsena a e fitlhe ka nako o lukishelo tsa gago ga botse o bona gore okay playlist ya ka be se ka e bea ga botse dikgang di tlo bala ke mang o diragaleng o diragaleng ntungwe lengwe e tsamaye ga botse ngwana se batla kgomo ke 01 under the piles of Jesus nakima e ke se thaga ke se tsore se segolo sa selemoya le khonole e ko utlisetsa 011 top 30 RGA number 21.

ke go tsameka tshe jalo mina mona te motho e tshwana le jalo ke yana leader me kana na masano na nna ke mo pedi bile ke mo kwa di jalo wa dipina na maybe le ke mo diragatse botle bo bo singana ka sepetle motho e tshwana maybe le o tsale tshe jalo ka kwa mo kona kgeng tse di kopaneng tsa America mo tugulong ele ya na Phoenix mo kgaolong ya Arizona na me ibile o tsetse jalo ka di 3 ile ka boitumelo singana ka sepetle bana jalo gore ka kgwedi ele ya bokae nna te ke bona sente ya April me ile ka di 3 ile ka 1997 jaaka ele bostabusheng ba ntseng ba tlhagelela jalo mo morereng ya mmino bile motle mosetsano na fa ke molebile jalo ka leitlho le leng tshotsho ke mo itse sentle o ka mo rata o na le lentswe mme o diragatsa botle thata mo morereng eno ya mmino e ne le jalo ke yana leader ke thakere o mo ratile jaaka le nna ke mo ratile mo twitch station se se tona ma 011 radio the pulse of jesus o na jalo lwa gao ka gale ke jk mo ntlong ya gao ke tla streaming

ngiyathukuthisa inhliziyo yami silimile umoya wami uyawuhlukumisa impilo yami simileke wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ungilahle kugcinile bangifona ngizibeke kala ngize ngizumeke